tamboli na biso eza pasi to kolisi nano makanisi na kati ya ba demokrasi te po bino moko boyebi ba non tala kaka ba election na biso utaki koleka il se pourrait même que mokonzi a gagné ki mena ba condition nini na ba condition nini bovani na mboka moko bazo kendo découvrir ba machine a voter ou a voler ou a nini ti na ba chambre a coucher a bato na bato ba benga kabango soko ba opposant soko ma opposant soki bi opposant ko soko so ezate na ebite soko nga moto na landite o bato wana ba ye wana bazama na nga na ba batama ko vimba vimba boko ya ko lobo alo bina bato bato wana ba ye wana nanu na moni déclaration ya Fayulu te nanu na moni déclaration ya Moïse Moïse nani Katumbi te nanu na moni déclaration c'est sanga na yoka ki e bongo mais bongo penza te timidité za na kati ya ba opposant soi-disant oyo bazali censé ya komema population ya kofungola bango miso parce que opposition eza bitumba te opposition eza tango koto basali malamu te bo décrier bo lakisi pe bo proposer to koma bato a mafinga mafinga nde loko wana somoto bato ba uti mboka moko boye débat na parlement na yoki nanu esika débat ezo salama na parlementé po batuna bato wana bazo ya ndenge nini ba condition de vie na bango yango na utaki ko tuna ndeko wa to sololi na ye est-ce que mama première ministre azala ki interpellé na parlement po batuna ye mituna sur ko ya ya bato to moni kaka mama na TV5 hein? To moni mama Souminwa na TV5 mais est-ce que na parlement na biso azala ki interpellé po a expliquer nano boye ya bato wana ezandenge nini tango azoloba tala tana koloba mama na TV5 ba précision penzate bazabo wana pour combien de temps soko lobi peu de temps ezalaka 1 an ezalaka 1 mois ezalaka une semaine mais mama zoko kakoye bisa biso te sur combien de temps bato wana ba kuvanda na mboka na biso masolo ya minene minene zo leka na kati ya ba mondo oyo sika bato mosusu ba yaka ndenge wana lelo bakoma ba kwangolo zonso toyoka te biso na Kongo toyoka te ye mene ya lobaki liboma eza volontaire papa loma lukela biso nano moyembo moko to pema po kozwa makambo ya mboka ngai moko nalobaka na bino tozwaka makambo ya mboka na sentiment te kasi mire mosusu otelemi omituni olobi ezaka ngai moko mutu nde nazomona boye to mokili mobimbi ezomona boye embouteillage biso nyonso tozokangama na embouteillage eza likambo ya kobomba te mutu nyonso ayebi mokolo mosusu meme mokonzi ya mboka akangama na embouteillage akangama na embouteillage mutu nyonso ayebi yango courant na kati ya Kinshasa na tche Congo nano te na kati ya Kinshasa wana ba commune mosusu bafungola televizio kala na ba commune mosusu mai na robinet ebimaka kutu te monga fula kako monga fula na UPN wana bandeko bazana UPN bazo souffrir mpona mai iloko nini ezanga kabiso siko bambongo yango tozo yoka ba 7 million Christo ba 7 million toka mwana biso bongo tosani 7 million yoki ba pesi bato po bakende kolukela bato wana ba yesi mais maya fufu wana ko iko koma pe maya tite 7 million wana bosali quartier penza bon maîtriser nanu bakulu noyo bakulu na bazo yako na mona ki mama moko soko mama ngwa vanda ka wapi na ba réseaux sociaux yako loba makambo ya cité o eza wapi mon côté ya mama koko wapi pa ina bosani bana wana bazo bima na ba machete ya sika donc auti ko somba ngona magasin eloko ninyo yo